0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: This is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: yan ang natuyo.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito
0: at Tita.

0: Hi, I'm Robster Evangelista.
1: Pinoy music ba ang hanap mo?
0: Download the V81 radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
2: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
3: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

po, ako po si Nicole Emilio. Pinoy music ko ang hanap mo. Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

Alam nyo, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa baboy. Lagi ako nagpapabili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, ma, ibili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela kasi nay, lahat ng tao mahilig sa baboy. Malay mo, pag nakita ng mga teachers ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka bigyan pa ako ng mataas na grado. Nung sabi ng nanay ko, hindi mo pwedeng dalhin ang baboy sa eskwela, anak. Baka magkalat lang yan doon. Sabi ko, nay, hindi mo ako naiintindihan. Buo ang loob ko, dadalhin ko sa eskwela. Kaya gusto

Alam nyo, maraming klaseng baboy sa mundo. May baboy na maliit, may baboy na medium size, may baboy na extra large. Pero kahit anong gawin nila, baboy pa rin sila. Pare-pareho lang yung mga baboy na yan. Kahit anong sukat, ano, may baboy na dilaw, may baboy na asul, may baboy na pula, may baboy na puti, may baboy na pink, may baboy na green, may baboy na violet, may baboy na orange. Pero kahit anong kulay ang mga yan, baboy pa rin yung mga yan. May baboy na matalino, may baboy na bobo, may baboy na macho, may baboy

trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: ako si Nicole Emilio. Pinoy music ba ang hanap mo? Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: po, ako po si Nicole Emilio. Pinoy music pa ang hanap mo? Well, download V81 Radio app, available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: This is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app, available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

Kabayan, naho-homesick ka ba? I-download na ang aming mobile app at mag-enjoy sa mga kantang tatak Pinoy and feel like you're home. The V81 Radio mobile app, available in the App Store and Google Play Store. V81 Radio mobile app, free now, free forever. Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Kabayan, nahuhomesick ka ba? I-download na ang aming mobile app at mag-enjoy sa mga kantang tatak Pinoy and feel like you're home. The V81 Radio mobile app, available in the App Store and Google Play Store. V81 Radio mobile app, free now, free forever. Trip mo ba to? Isa pang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Tip, tip, tip.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Di ko alam eh, parang iba yung tama. Noong una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito
0: at Tita.

0: Kala ko bukas pero yung pala sarado. Kala ko mansanas, yung pala banana. Kala ko meron pa, yung pala wala na.
1: Akala ko foreign, yung pala Pinoy. Akala ko blackjack, yung pala pusoy. Akala ko talo, yung pala panalo. Akala ko si Chito,

0: trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: Trip, trip, trip.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.